0: nkyakekereza ate ngaomufunamu n'amagoba mayitirivu. Mufune maduka ne supermarkets ezikuli okumpi. Abali mu kikubo ogenda mufunawo ku Chopa General Enterprise mu kikubo opposite ne Namboso Arcade. Njagala gendako mbitundu eby'emikono akanamwanje Benon Kamala atubulire naye ebice bigenda maaso emikono. Benon, nkwaniriza ku mukutu.
1: Nianze gibu nti okubanga ngina maso n'okwegata kugwanga abagenda maso n'okweza kikumi masamu katonyeze mwenda rugby kwa y'omuntu wa bulijjo sawa y'omunaye wensi kide kumpewo nga bwezityo enkiiko oba ziyite meetings zifuuse meetings tukijjukira bulungi nnyo bwekyo gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kafulumya loodi maapu nga bwe bagenda okulonda bassentebe b'ebyalo nga ku lunaku lwe lumu bwe lutyo kwe bagenda n'okulondera obukiiko obw'abakyala bano nga baali bakomwa okulondebwa mu 2018 era nga okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda bazze bongezaayo bazze bakyusa nti tunaalonda omwaka ogujja ate tumale by-election ate tumale generation kakati no mu kaseera kano oba otalaze disitulikiti y'emukono kumpi buli wotuuka buli kibiina bwekityo kiri mu kutuula bufoofofo wakati mu nteekateeka y'okulaba nti bafuna bafulaga beyala bwe batyo abagenda okubakwatira kaadi ku bifo ebyo kakati nno otunulamuko ku bakyala abakyala bwe batyo akakiiko kabeera k'abantu bataano abava ku byalo disitulikiti y'emukono erina ebyalo biri lukaaga kumi emiruka gikwata mu 8 n'omusobyo ogwe batyo bagenda okuba nga balonda mu kaseera kano mbadde nfulumyemu nga bwe batyo abakyala ab'ekibiina kya NRM baligenda maaso n'okutema empenda okusinziira bwatyo nno ku ssentebe wa regioni ya Buganda ava mu ggombolola y'e Nakisunga mukono y'emu omukyala Juliet Nassuna bakyagenda maaso n'okutema empenda butya bwe bagenda okuba nga basengejjamu oboolyawo baleme kubeera nga bagenda mu kamyufu k'ekibiina kyabwe baveeyo nabo be banaasobola okuba nga bavuganya n'abalala kakati nno tujja kuba tubibawa mpola bwe bityo ng'ennaku z'omwezi 28 we zinaatuukira nga bwe agenda maaso n'okuliza 17 katunyeze mwenda redio ekulaali omuntu wa bulijjo omaze okuba nga ofuna bulungi nnyonnyo bwekityo ekiri ku gulawundi n'enkya mukyo kamberekereze ku lwa 17 katunyeze mwenda Benon Kamala kanamwanje kulwa redio ekulaali omuntu wa bulijjo mu disitulikiti y'emukono.
0: Okay, tuyanza nnyo Benon Kamala kanamwanje ali mu disitulikiti y'emukono tujja kuba naye era tubifuna ebisinga ku ebyo mu mawulire gaffe agagenda okuba nga gaddako. Jjukira nti akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira ennaku z'omwezi zijja kubeera 28 omwezi ogujja okulonderako bassentebe ab'ebyalo ssaako n'obukiiko obw'enjawulo era nga okusinziira ku kakiiko kategeeza nti enkola eno ey'okulonda bassentebe ab'ebyalo egenda kubeera ya kusimba mu mugongo. So abantu ab'enjawulo bwe batyo bavaayo ne bawakanya ekintu kino nga mwe mulina abalwanirizi b'eddembe ne bategeeza nti si bamativu oba si basanyufu n'engeri ate gavumenti gy'eteekateekamu naddala okulonda kuno nga bagamba nti kwa kusimba mu mugongo. Kati okusinziira ku Eric Kasirye nga ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti enkola ey'okusimba mu mugongo agamba nti nkola nkadde nnyo era nga yeetaaga okudibizibwa. Bw'atyo agamba nti gavumenti esaana eteekewo okulonda okwekyama okusobola okuyamba omuntu okulondebwa nga talabye bamulonze. Ate wano agamye nti kino kigenda kuba kiyambako okumalawo empalana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo oluvannyuma lw'okubanti ate ono abeera gwe basimbye mu mugongo abeera amanya ani amusimbye mu mugongo. Waliwo abamu bajja ne bakusaba ssente basobole okulonda ate ne weekanga ku lunaku olw'okulonda ng'ate mu mugongo gwo toyinayo muntu. So Kasirye avumiridde enkola eno n'asaba gavumenti ekyuse.
2: Fwenna ekitutuukako ekisookebwako tusooka

0: bugamba nti nga aya Allah nga bwagamba mu kitabu kya Qur'ani bannanga temulyanga muti nga nawe nkuwaako nga tewenkanyoli yayogedde mu Luwarabu kitegedde nekiteeka okubanga kikwataganira ddala nekikwataganira mu Luwarabu yote bajogera tetujuwerako idea nga bweri ekyokubiri hadithi zizombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nazo tujja zitunuulira n'ebigenderako nawe ng'ogifuna kati obujulizi oko buliko makisaaga kati Haji Kasim Lutaaya agamba senga azogera nesijja zogera ekisembayo twetaagayo body language muntu buuye kuwa khutuba tetwagala kwebaka nafe yadde tuli wantulimu SC netetwagala kulaki tetwagala kwebaka atuli kati ali eri ewaka atudde ku mufalisi obunasi mubyajja kwebaka ate nga tukyamwagala awulize omulala ekisembayo lijja kuba eddoboozi lyo ngaotwa khutuba bona amalirako nga tokuwa makisi 10 bwebinaagaana nga tokusalako inshaallah
1: kati ku nsonga ya aya eri waliwo aleeta aya nga ntuufu naye nga takakasa suula mweri nga takakasa suula mweri naye
0: munya omuntu abamu omuntu oliwalwa mu kintu afunamu obukugu kati matovu hudu mu wiikisi zino bira ayina obukugu bw'oleeta aya n'oyogera ne weeri nakyo ki ezo makisi naye bw'oleeta aya n'owaayiriza abawandiika Qur'ani nga si weeri weeri tokusalako ate bw'oleeta ekigambo nga si aya n'okituma aya ate gwe oba okoze bubi nnyo kitegedde bw'oleeta hadithi n'ogamba nga Allah waagamba mu aya eno wala niyatikum turzakun ngate mu Qur'ani tekolaki ngate riimu nga tokusalamu tukusalako kitegedde naye nga insha Allah nsaba Allah munne abanguyize mugerenga mugume mugenda kukiikira amasomero gammwe kati abaana babalinze abaana 5-10 bonna bawuliriza engeri gy'okwata essomero ery'amaanyi n'olikuba ekigo kitegedde ate balinda balikwata essomero ettono n'olikuba waggulu libyange lyerisinze mu Uganda yonna nsaba Allah abakwatireko
1: yes ku 10 musa mbaga tonyeze mwenda pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu studio tuyinamu amasomero gano wa manga tuyinamu essomero lya Rabiha High School tuyina essomero lya Sumaiya Girls High School tuyina essomero lya Mandela College tuyina essomero lya Ikra High School n'essomero erya Alihuda Watuka kakasagona weegali ok tujje ku meeza wano tukwate obululu obwo londa kaakalulu kamu ke kali k'ennamba kwogenda okutandikira okuhutubba leero

Shukrim Sam Katonya Zemwenda Pearl FM ikulali omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abauliza bafa balungi aba Pearl mwebale kwekumira ku Shukrim Sam, mwebale kutwagala, mwebale kubanga temukyusa kalimi okuvira ddala obudde gye bukeerera ne buzibira obanga okyali ku Pearl. Tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala omusirambogo na magembe ekyoweri agemanya gange era nga tuno program bibadde bitya mu Parliament olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa mukaaga omwaka tuli mu 2026. Olunaku olw'enkya insha Allah omwezi tugenda kubanga tugukuba olukumutwe ogw'omukaaga ate ogw'omusanvu tulabe biki ebinaabeeramu. Tusaba Allah tukolere enteekateeka ennungi mu myezi egiddako n'omwaka n'emyaka emirala biidhini Rahman. Munnange tuli mu program ya Debitan Parliament era nga tutunuulira biki ebiba bifuddeyo mu Parliament, ensonga ki ez'enjawulo ezigendera ddala maaso. Mukimanyi nti onaku olwaleero wabaddeyo okubangulwa ky'oyinza okuyita induction, osobola okiyita kyonna ky'ayagala. Era nga leero ekibiina ekitaba abaka ba Parliament abakyala mu Parliament, ng'ekibiina kino nno tekibeeramu bakyala bokka newankubadde kiyitibwa UWOPA oba Uganda Women Parliamentary Association. Abasajja nabo mwe bali. Onaku olwaleero batudde era nga babangulwa ku buweereza obw'enjawulo bwe bagenda okubanga bakwasaganya mu kisanja kino ekiddako ekya Parliament ey'12. Onaku no olwaleero wabaddewo n'enteekateeka ey'okubanga bakyusa obukulembeze kuba munnange omwaka bwe guggwaako tuba tuyingira mwaka mulala. Ate era nga bw'omanyi nti bassentebe bakola emyaka ebiri kitundu, emyaka ebiri kitundu gy'emyaka etaano ky'ekisanja ekiramba. So olaba nga ono avuddeko teweewuunya kulaba nga ate olaba omulala ye ssentebe waakyo. Ebibiina eby'enjawulo oba byoyinza oyita forums ez'enjawulo mu Palamenti ekya UWOPA ky'olaba nga ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Osobola okugamba tulaba obundu bwa Palamenti, tulaba Bugandako kasibiki, fine weeziri ezo ndala. Naye UWOPA teyawula kibiina, bibiina bya bufuzi, teyawula madiini, teyawula bibiina, teyawula mawanga. Aa, bibiina nga bw'olaba nti kibiina ekyababaka ekitaba abaka ba Parliament abakyala mu Parliament naye nga n'abaami mwe bali. Ekibiina kino ekigendererwa kyabo kyakyo kulaba nga kirwanirira obutabanguko, violence, obutabanguko, okutulugunya ebintu ebifaanako ng'ebityo eri abakyala n'abaana ab'obuwalako n'ab'obulenzi baabanga tebabasuuliridde nabo balowoozebwako nnyo. Naye ng'ekigendererwa batunuulira nnyo oba omulaka bagusimba nnyo ku bakyala n'omwana ow'obuwala. Jjukira omwana ow'obuwala obanga omusuuliridde oba osuuliridde omukyala ow'enkya. Era ng'olunaku olwaleero babadde bali mu kubangula kwabwe ky'oyinza oyita induction, era nga omukolo guno ogw'olwaleero gwetabiddwamu ababaka ba Palamenti abaaliko, abaavaako, abaakomyewo, abataakomyewo n'abagenyi abalala ab'enjawulo abeegattiramu ebibiina by'obwannakyewa naye nga bivunaanyizibwa ku bakyala okuva ebweru w'eggwanga nga Kenya, Tanzania n'ebibiina ebirala. Era nga omugenyi omukulu abadde Speaker Parliament Jacob Maxson Oboth Oboth, badde namuyita Jacob Olukolyolanya, Jacob Maxson Oboth Oboth, though ono tasobodde kubaawo obubaka bwe n'abusindika oba n'abuweereza omubaka John Nathan Byanyima, era ng'ono y'omu kwabo ababaka abaami abali mu kibiina kino ekya Uganda Women's Icha Uganda Women Parliamentary Association boyinza okuyita UWOPA. So munnange ensonga nyingi ezitunuulidwa era nga ebimu bye tutunuulira, jjukira nti ennaku z'omwezi leero ziri 29 enkya ennaku z'omwezi 3 bano bakubiridde okulaba nga omukolo guno gubaawo, b'enteekateeka eno ebeerawo olunaku olwaleero
olw'ensonga nti olunaku olw'enkya ate ababaka ba Parliamenti induction gye tuzze nga twogerako kyaddaaki emaze n'etuuka. Eno yali yateekebwawo, yali erina kubeerawo mabegako ssabbiiti bbiri emabega, naye nga b'omanyi kino ne kijja, ate baministers manyi bagenda bagenda Kyankwanzi kubabangula mu bintu ebyobufuzi n'obukulembeze, ate wali akalulu k'ekyakeekalangala. So munnange ne bakomekereranga emikolo gino gize gyongezebwayo. Ate jjukira nti Parliament okutuleyisa ebintu ebimu we tuba mu kisanja ekirala, obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bubondo, mu forums, mu associations bukyuka nga bwe tuzze tulaba nti twalaba gaka Buganda Caucus kakyuka. Jjukira nti Buganda Caucus yo kasi yeeriwo abamu bajagamba, naye nga gye tuwulira azinawo otunuulira obubondo obuli mu kibiina mu Parliament oba caucuses eziri mu Parliament, osobola okugamba Buganda yeringa eri ku ntikko ku kasezi zonna eziri mu Parliament. Era ojja kusanga waliyo Basoga, yabasoga aba West Nile, ojja kusanga nga binjinji, naye nga bw'omanyi nti Central yo yamaanyiko ku kasezi endala, abamu olabanga bafaayo beetaba mu nsonga zino ebintu eby'enjawulo. So saagala olowooze nti Buganda Caucus yokka y'eri mu Parliament. Era n'amadiini bwe gatyo bwe gali, osanga nga tuyina Muslim Parliamentary Association nayo w'eri, baalonda mwalaba nga bakyusizza obukulembeze, wabaawo ba Adventists, ba Orthodoxy n'abalala. So ebeegezezzaako okulaba nga yeenunula eveeyo era naffe gye tubatuusaako, naye nga kiba tekitegeeza nti endala teziriiyo, ziba gye ziri. Kati nno munnange onnaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza nti induction oba ababaka bano batuuse, onnaku olwaleero nga bwe nkugambye mbaddemu ababaka abaaliko abaavamu bona Honorable Winnie Chiza Njogirani Indekani. Mu bubaka obutikkiddwa omukubiriza ekikolo eggwanga olukulu, omukulu Jacob Maxson Obothoboth, munnange nno akubiriza ekibiina kino eky'abakyala okulaba nga baba bumu mu buli kimu kye bakola. Obumu nsonga nkulu nnyo. Kino ekisanja ya Paalamenti ya 11 bagenda sisinkana ababaka ab'enjawulo, abamu nga bapya mu Paalamenti ate abalala nga bakadde, naye abagambye tetwagala kweyawulayawula, mwanjagala mubeere bumu. Kubajjukira Speaker Paalamenti yaba patron oba w'ekibiina oba kyonna, naye nga ye patroni waabwe, abagambye njagala mubeere bumu, njagala ng'ensonga ez'enjawulo muzogerako nga temwekubidde, nga mwe abakyala tetwagala kusikamugwa. Tetuganye nti kino ekibiina ky'abakyala wadde naffe abasajja, kale mutusembeza kuba wali ekikyala n'ekitonde ekisajja kiba kibeerawo, naye kye twagala kwe kubanga mama mutunulira omwana ow'obuwala, bambi n'omwana ow'obulenzi atunuulirwe nnyo, mumala nnyo obudde bungi ne mubuulirira omwana ow'obuwala, ne mutunuulira okusomoozebwa kw'omwana ow'obuwala, naye omwana ow'obulenzi ne mumusuulirira, ne mwerabira nti kino ky'oteeseteese kirungi ekitonde ekikazi oba ekikyala ate ogenda kikwasa oba kigenda kukomekerera, nga kiri ne kiri ekitonde ekyami oba ekisajja kye musuuliridde, kitegeeza mugenda kubanga abuuzeza ate ne musuula mu ttaka. W'oba owulirira omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi mubuulirire, w'oba ng'olwanirira eddembe ly'omwana ow'obuwala n'ab'obulenzi mubalwanirire. Abaana ab'obulenzi banyigirizibwa mu mbeera gye mutasuubira, abaami nabo batulugunyizibwa bakabasanyizibwa, waliwo agenda owakana, n'abaami bakabasanyizibwa, bakazi abakyala bakabasanya abaami baabwe mu maka gaabwe ng'abaami tebeeyagalidde, lwakuba omwami musajja mu maka talina ngeri gy'agenda kuddukira mu mbuga z'amateeka, talina wagenda agenda ku poliisi nti agambe bannange omukyala ankuba, omukyala antulugunya, omukyala ankabasanya, bajja kugamba omusajja ddala gwe oli musajja oba oli kisajja sajja. So bambi n'abeera yeeyo nga naye alina obulumi ku mutima, ate sometimes abakyala naffe tuyina empisa embi. Sijja kwejjamu kuba nange ndi mukyala. Abakyala sometimes olw'okuba tumanyi nti eddoboozi lyaffe liwulirwa, ne bwe nnaagenda ne ndoopa ng'omusajja nza mukyokereza,
bajja kulachi bajja kudda kusaidizange kati nawo mukanosa ngo omukyalo oyo nanyigiriza omwami omusajja natuuka n'okwagala okudduka ewaka naye nga kivudde ku mpisa ya mukyala omusajja talina ngeri gyajja kwogeramu wabula bajja gamba era mu abasajja bwe muto tubamanyi muyina empisa embi naye nga n'abakyala abayina empisa embi abatulugunya abaami abakabasanya abaami abakuba abaami bangi wadde saidi zonna gye ziri naye tutunulidde eky'omwami kuba munnange osanga omubaka omwami nga tayinenga mubaka wa paalamenti naye ng'omukazi amuggalira ne wabweru n'omusanga talina kyamukolera wadde naye nga talina ngeri gy'ayinza kwogera mubaka wa paalamenti so munnange naagumira ekyo ekitiibwa bananda babatya nze honorable omulamba bananda babatya nga nkoze kino na kino so speaker mubaka bwatise ombaka Nathan byanyuma abakubiriza mubeere bumu mukuume obumu mukulaganire wamu naye wemuba nga muteekawo obwenkanya wakati w'abakyala n'abaana ab'obulenzi nabo beetaaga obwenkanya wemuba nga mulwanirira ekitonde ekikyala n'ekitonde ekyami nakyo mukitunuulire temukisuula muguluka boogedde babadde bangi nga bwe mbategeezezza nti omukyala Sarah Opendi ng'ono yabadde omubaka omukyala ow'ettororo nga teyasobodde kudda yabadde ssentebe owa kibiina kino ekya WOPA era ng'onaku lwaleero wabaddewo okusuubira okulonda ng'enteekateeka we yabaddewo nti onaku lwaleero bwabadde balina okukyusa obukulembeze naye okusinziira ku bubaka sipiika Jacob Oboth bwe yatise omubaka byanyima ategeezezza nti okulonda tekusobola kubaawo ng'ababaka ba paalamenti tebannaweebwa bukiiko kwe banaatuula ate nga naawe okiraba n'agamba tunamuyinza mutya okulonda omukulembeze agenda obakulembera nga temumanyi na busobozi bwe mulindeeko basooke balonde omulabire ddala omubaka omukyala ono waaba nga bamuwadde bwa ssentebe ekyo kiraga nti asobola ayina amaanyi ayina obusobozi agenda asobola okuwanika eddoboozi ly'omukyala agenda asobola okwogera ku nsonga eziruma abantu so si kulonda muntu ne mu paalamenti tatera kukiika obukiiko bwa paalamenti yeebalama bwebalami talina buvunaanyizibwa bwonna era ono asazeewo n'agamba okulonda tugira tukwongezaayo paka nga bamaze ababaka obawa obukiiko bwe banaatuulako jjukira nti ab'oludda wabula gavumenti mu paalamenti abasinga baweebwa obukiiko bwe bagenda otuulako twalaba bassentebe n'abamyuka baabwe kati ku sayidi eno ey'ekibiina kya NRM jjukira be bakyasinze ennamba ennene bo tebannaweebwa era tusuubira bwe banaba bafudde mu induction yaabwe egenda okutandika olunaku olw'enkya paka ng'ennaku z'omwezi ssatu bagenda kubatemeratemera buli omu bamugambe ng'ogenda kutuula eno ng'ogenda tuula akakiiko kano ate era jjukira nti still ne banaba opposition nawankubadde babawa ebifo era balina obbawa obukiiko kwe bagenda otuula obeera ssentebe w'akakiiko kano naye ng'atuuli mmemba ku kakiiko akalala so okulonda kukomekereza nga tekuliiyo era abo ababadde bakunze kunze mu bannaabwe ne babayitaayitamu basobole obbawa babalonde babawe ogufo babeere bassentebe bibasaze bagambye sipiika agambye balinde balabe omuntu yenna ayina obusobozi bwe mubamulonda wabula temutunuulira nti ono simanyi guni mukwano gwange nnyo oyo omukyala bannange tumu

basubira okubanga tebazibuusa maaso. Tusobodde ofuna kakisa ne tubuuzaako ku Honorable Sarah Pendi n'abalala ku nsonga z'omulwanirizi w'eddembe omukyala Miriam Matembe. Nga buli omu azeebala madduka nziruke. Ama mutubuuze ku birala. Temutubuuza ebyo. Nedda munnange kino ono y'omu kujjukira omukyala Miriam Matembe y'omu ku abo abaali beetaba ennyo mu kibiina kino ekya UOPA era nga y'omu ku bammemba yaliko ng'atulako ne ku boodi. Kati tubadde tusuubira nti wabagenda kumwogerako ngeri gyali mukyala munnaabwe. Byonna babimya amazzi ne bagamba tutunuulire omulamwa gwe tuliko olunaku lwaleero. Tetukomboza birala ebiriwo bibiriwo tubirekenga we biri naffe tutunuulire bino ebigenda maaso. Mutusaasire temutubuuza biri wabweru wa bino bye tuliko. Munnange tugenze okulaba nga mu bigambo ebirala ebyabadde ssentebe omukyala Sarah Opendi ono wafunye akazindaalo okwogerako ko na bikingo ebitambudde mu kiseera kyejjukira ekisanja biba ebisanja kiba ekisanja kimu kimu buli omu akulembera emyaka ebiri kitundu n'awa omulala naye ono yavuga emyaka etaano kitegeeza kye kitegeeza ekisanja kye wekyaggwaako yeeyongezaayo ekirala oba okitegeera yeeyongezaayo era mu bigambo byayogedde asabye okubanga ekibiina kino ekyabwe ekya UOPA bakyewaza okiyingizaamu ebyebufuzi okiyingizaamu ebibiina by'obufuzi era agambye UOPA kibiina kya bonna tetwagala wulira nti kya byabufuzi mbu simanyi ife tetufe twagala wa nuupu simanyi NRM yeyina okubeerawo simanyi kati independent be basinga obungi ife ekibiina ekyaffe tetutunuulira ddiini tetutunuulira mawanga oba ggwanga tetutunuulira bibiina wabula mbakubiriza era mbakuutira wombanga mugenda kulonda obukulembeze obulala obugenda okubatwala mu paalamenti ey'12 mutunuulire nnyo busobozi so si bibiina ekibiina kyaffe temukiteekamu byabufuzi nti kati aha kulonda ba NRM be babadde tuzze nga tulaba nga ba NRM be batwala buli kaseera kati naffe yessaawa abo position tukyefuge no place mulonde omuntu agenda okukwasaganya ensonga ezo ono nno takumyawo era akubiriza ababaka ba paalamenti ey'12 okulaba nga basookera ku ebyo ebitagwedde ebitamaliriziddwa mu kisanja kino kye bakubye emabega ekya paalamenti ey'11 ono agambye waliwo amabago baali baagireetako ko ne gatagguka asaba batandikira okwo baleete n'amateeka agagenda okuba ng'abakyala baganyulwamu so si galeeta ne gakomaawo sinakindi ne bataleetayo. Mujjukira bulungi ono omukyala Sarah Opendi y'omu ku bakyala y'omu ku babadde ababaka abakyala abadde basinga okwogera abateerya ntama nga kizibu nnyo session okuggwako mu paalamenti entula za paalamenti okuggwako nga talina kyayogedde ate nga tamala googera ng'ayogera ensonga nga tomuwulira nti ayogedde ensonga z'ettuluulo zokka across the world ensonga oba zikutte kwani oba kwani era yaleetako n'amabaga awo aga marriage biiru omukyala simanyi n'abasajja abayitumeko ku mannya gaffe ag'ekikyala ng'otuulabo kinoogamba amannya agange nze Ibrahim Ssenfuma Namagembe so ebintu ng'ebyo nti lwaki abakyala ffe abeeyita amannya ago munze Namagembe Joel Yakabunga oyina okukyusamu nabo balina okukyusaako omusajja nga bw'aweebwa ebbeetu okuwasa abakazi abalala n'omukyala aweebwa ebbeetu aba afumbirwa asobola ofumbirwa eno n'afuna n'oli eriteeka mulijjukira bulungi erya marriage bill n'ebirala era lyakomekerezebwa nga liryawo teriyiseemu kati byabya ebimu n'eteeka ne bago lyali aleese ery'obusika byonna bigenderamu mu marriage bill bya busika weebityo omukyala percentage ki gy'atwala omukoze n'omwami ebyobugaga kitegeeza biba byammwe ompasa booti n'otugenda muzikiti ne tukola nika n'onteekako akaweto oba neompoowa oti kati kyaddeeme kasita nkyawuni kasita oba nyanyi kasita tukola nika leero enkya ne bwe neekyanga ebyobugagga byonyinako 50% okitegeera kati

0: wabula nsaba Allah tabaraka wa ta'ala nsaba Allah akusize mbaraka kusize mu mukisa ekirungi alhamdulillah omuzeemu amaanyi
1: tumala
0: mu maanyi naye ebiseera ebimu tusisinkana bannaffe ne tubanga tulina amawulire agessanyu oboolyawo ge tubawadde ne bagattirawo ku ssaawa eyo ennyini nabanga akunakuwaza nabwe kityo tube beegendereza nnyo ku bigambo bye tukozesanga bannaffe bafunye ku byengera barakallahu fiik
1: Afika barakallah tuyanze nyo tuyanze ge era nanga wemba denzi jira ndabyo abo mtu nga ine moto kadenge yawe titambula sa jomu na vamu ekigamba naga ti kano kamule kwa ali akada ali abo yabu ya kamule kwa kano ali sebo obsaji abu de bwe ekigamba busoji wabadde bulwali tachikoze nga akiraba barakallah fe tuyanze nyo ba tuyanze ge ngatenga manatu in fact abantu ye era kibabeera nebwogula obuguzi olugoyi olupya bwoti oli ajanaga ti ha ano olugoyi mama nga luvaamu nogundi lukujuka mangu luvaamu langi
0: bakufeze akubye
1: yes
0: ebitebiba birungi
1: olaba omuntu ajja neyakyengera ngaava maka kati olaba buleeta emaka najja nakubuuza naga nti ova maka nti mwalinye nyonyi ki ya bizibu chokata already yatusa ate kadomu horiza nyonyi yali ya bizibu akitegedde so
0: ebyengera bisinga mu kasera ako kati lokulaga omuntu ayina omutima omulungi n'omubi kasera ako buli oli lwagamba ekyengera ekirungi kyatuseeko amanyirawo nti omuntu ono omutima gwe mulungi oba si mulungi kazi omutima omulungi ogumanyanga na olaba nti mbutufu akusanyukiddeko waliwo omuntu gwobuulira ekyengera nolanga mbutufu asanyuse olwokubanga olina eddala lyotuuseeko nobayo mulala gunnyonnyola ekintu nomulaba nga akulagiddewo nti simusiimu era simumativu olwekyo kyoba otuuseeko
1: ntuyanza nnyo natuyanze ge mukadde wange nkulisayo abantu mwenna babadde mukolo ekibuli madda gambogo banange nebya twasomeseddwa abantu boogera ebyafaayo bwe tunuulira ggwe singa ebizibu ebyo gwe obivuunusa otya kiki kyogenda okusakurifayizinga ku lwa Katonda bakadde baffe bagenze batubuulira ebintu bingi nnyo kumbogo ate nga bulijjo tubeerayo naye mwana wattwe ate bino byatususseeko byatususseeko abantu ngaabo beerekereza ne beerekereza ebitiibwa ne babeera wamu okutuukiza ddala batuuka ne bagenda ne basoma ne bakomawo nali simanyi ekigambo kibuli kiva mu kigambo kibula kubanga mbogo yamala okuzimba omuzikiti ogwo nga bamaze okunwa naazimbya ddala ali ku ttoopu so gye yanditadde amaka ye n'agenda mu nsiko eno wansi ennyumba ya mungu egende waggulu naye nga manya baalinga tebamanyi mugenda kutunulawa kubanga ensoma yali ntono bamuwaŋŋangusizza oluwaŋŋangusa olwokubi agenze ezanziba akomyewo kati atemesa abantu kibula kati buli muntu yagendanga nti kibula olwokuba nti enjatula nega nti kibuli kati bagendanga tugende ekibuli nga bane bamanye ekibula we kibeera nga basaala so kati ebintu ng'ebyo byatuyamba nnyo nnyo okulaba nti naffe tutuuka oba tukolaki n'okubeera nga omuntu yeerekezanaga nti obwakabaka kambuleke kambeereko busiraamu n'atuma bambasadas n'agenda kati ng'ebunyolo n'ajjayo kuomwana waka abaleega n'amuleeta muno mu bubba n'amusomesa obusiraamu n'addayo n'azzaayo obusiraamu kati ebintu ng'ebyo ndowooza oluusi bituyamba nnyo ffe okulaba bali basakurifayizinga kyenkanaki ffe tulina kukolaki sheekh ekigambo ekyo mukyogerako ki kuba nawuliddeyoko abamu nga ndaba tebakigaya simanyi kiki yarabbi kiri mu duniya muno
0: kaakati okusoma ebyafaayo kigambo kikulu nnyo era ne Allah tabaraka wa ta'ala atukubiriza nnyo okutunulako mu byafaayo era bingi byatunyumiza ku byafaayo mabegakaawo twakayita mu mbeera nabbi wa Allah mulamba gye yayitamu Musa alaihi salaam okusoomoozebwa kwe yayitamu oku kumuyiganya wamu nabantu be ngakisaba ujinyumiza yali tuse ko banna biba Allah tabaraka taala kati okufuna akadde ne mwejjukanya ku kubyafayo ku byomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahaba abantu bonna abalongofu insha Allah taala tusubira nti buli kyafayo kibamu ebyokuyiga bingi buli kyafayo kibamu ebyokuyiga bingi wa khasatan naddala ku kumbera yokuyingira kwa obusiraamu mu Uganda obusiraamu kuyingira kwa abo mu Uganda okusomozebwa okwaliwo obwangu bwe basanga n'obuzibu basanga ebyetaagisa abantu okubanga bakola ki abantu babimanya era n'okubanga bisomesebwa kye subira nti ndozi kikyabaddeyo
1: era kikigendera tewali kirala kikyabaddeyo kutuukawo nga batandika kutubuulira byafaayo ebyo isiraamu bwajja butya wano bwafuna choko kusomozi omusajja najja natukana mu kibuga muno nazimba mu office na makage nenge kimulese kugoba busiraamu mu Uganda Ruga tije yali ni chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chachari chach
0: bachiba anga tichikoli ya mwembera ya taabu dan tutadewa ibada ya kusinza Allah
1: hatuwa tusinza
0: ndi tusinza Allah tabaraka wa ta'ala buwetu tiyo just bantu kubanti basu mesebwa wa yigirizibwa kubiyata kubiyafayo wallahu ta'ala alam ndabanga kuchuchita bida achiba chile neko
1: kubanga nechita la chete asinzo kukugira ngabuli mtu wa unyanganti na heka akati nzo usinamu chichiche mbu wadi hao sajano vele kereza elabu yalimu wa kapteni Lugadinga bako lenda gano ono ya yogira bintu byangu neka niruga dinase kana kana yaba na sojando so bameto
0: abantu bamanya
1: te batigira bujote no gambe ngofira kati bibi ti ngofira tino jite kama ngo nenga yakala identity banga by then wali wasepeo nga waro bebazite kako bokana gati kino kibere kyambalo kyafi
0: abasilamu
1: nenga identity nyaga ati fetu ino kusale episode kali yanga gati kadi kusale episode Tikujako mtuwele hati kawali.
0: Chichuwa
1: wali. Na kati msaji hatu gami ntichechimu kuchabisinga kati wakuyingiza monsiyo na sende kusala. Kati ya msaji hao mungu yali ya baba ni wale ingirira kuhuwa.
0: Wala.
1: No kwele kiliza kubulichi ntucho noku lango usina mbube ilao. Kusome sana masindi kwa ambasadazi. Eyo na yunda mbusoga mbali. Enu mwankole. Mwairi wakabale. Gabo nabu nanga wakula kwa dawa. Elama nuse chenjangala abantu wachitekele. Puli ya yoko sekele umu. Bantu gubavu mirida. Diya isiza mkabaka amaso. Ne mbuza. Echigambo mtu wakumuga manti silamoka. Nga nebaka na wano bajajja febacho kula kwa mbogole ya sindi kanga ubaka nga agala bantu wa basilamuke. Ntichensu ya nini nabi na iya wa itako?
0: Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ya wandi kila nga baka baka. Habe vitunde vye nja ulo. Nga wako ulo kujerichi.
1: Obusilamu.
0: Kujeri obusilamu. Ya wandi kila nga mabaluwa. Tia kuma ngo ichu na haba tumira na haba baka. Sallallahu alayhi wa sallam nga batumira ababaka techina mbwa haramu kususa
1: message
0: yo eri muntu yenna omunene
1: nzira badende woza nzibandi badi bagandi seko yonga yagalda nyo kabaka wala ba mwagalizo okusilamuka nzinange muyita kabaka mungu za ba musilamu tuchusale naye
0: buli omuja akicha mwagaliza kangabula bantu nabo bakimwagaliza kiri ekyawe nabo sina muno bakimwagaliza
1: eh buli omwayagalize kubanga munno gwo bayi ne kyengera kyoli akyo yagala ngato omuntu omwagala atatu akito simwagaliza zinchagaliza ne president we gwanga
0: sisu yanti yabadamu kaka
1: si kumukakanya
0: wabula kutusa
1: yes
0: ayagala akirize obota chagadde
1: Yes.
0: Na wewe je kubufuna njiziwa.
1: Mm.
0: Luma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina kama kago yawandi kile barua.
1: Mm.
0: Barua bi malu moto ukako. Biyasome barua bya munyiza.
1: Eh.
0: Ulika yali awereze barua.
1: Mm.
0: Barua yali ko bismillahir rahmanir rahim min Muhammad rasulillah.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ewandi kibdo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajuwandi kira kabaka. We Faris. Mbiyamu wani kile baluwe yo, kawako we Faris uluwaso machine chisoka. Jamu nyiza. Jia ino kusoka, ilinya ili elisoka.
1: Waguru.
0: Kajatuna atende kumi Muhammad Rasulillah.
1: Okay.
0: Yali ina kusoka, ili nyari ya kawaka. Kati chichamu nyiza. Ngane vili wansi, mbaluwa tanina vima liliza kumi uliliza. Ya kwate baluwa na haji yuza. Olobusungu.
1: Mm.
0: Akati mkuyuza yuze barua, omubake yali uo, yali atute barua yu.
1: Mm.
0: Na mnyanti vintu vyono onese.
1: Mm.
0: Naduka.
1: Mm.
0: Katika waka geno kude ngulo kufune vilo uzo ntika kampito ono bambu liye biche vibadengu barua. Ngulia yeah. Kozeji.
1: Baduse.
0: Nanga mumuno nye mumunde etire wano. Baga ino mmuga wako nga tachala vika.
1: Mm.
0: Ya ise muda.
1: Mm.
0: Barua yuwe ya tuka, nabi wa marufu na maulu, ante barua yuwa jiuziza.
1: Mm.
0: Naga ante mazaka Allahu mulka.
1: Mm.
0: Kama mazaka risalati. Allah yuze yuzo wakabakabwe. Ngabwa yuza yuzizachi.
1: E barua yangi. Mm.
0: Ahati kabako uche ya kola, ya wandika, nga inaba sajabe, Saidi za Yemen ya wandikira.
1: Mm-hmm.
0: Maika waka wabafu gabane.
1: Na wabamatuare. Besi.
0: Na wandikira. Tinjaga la munde etele wanu Muhammad. Mumunde etele. Mulamu obamufu. Mwetaga wanu. Mchisele eche guange liogeri wake hili ufaris. Jali guanga dini. Ngachiri ngabu nara ruwari lwa Amerika. Nena.
1: Mm. Wala kwali sayo.
0: Ii. Yowa Faris.
1: Hmm.
0: Tegi, dekate barua.
1: Bari barua njini.
0: Baituka kubana baba.
1: Aba Yemeni.
0: Ii. Hmm. Nevesi tula. Nevajeni watu ukiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi
0: wasallam. Nekati kawaka kuetaka.
1: Hmm.
0: Nete tuwaga la kusawo mbira. Gweke njini uinzo kwesi tula. Netukutuwala yu.
1: Hmm.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam kwa kubaga ama nti kawaka chuyo, nti gundi.
1: Hmm.
0: Tia, uyone Allah ya mazeddo kumujao, ya yuzizaddo wakabaka we. Tebuchariwo.
1: Huh?
0: Tebuchariwo. Nanga chicho yogirako. Saji ya tuwani kidebaluwa ina, tu wakabaka, Allah ya yuzizadda. Mutaba nyiwe ya musi.
1: Allah.
0: Nga nawali tabanda chite gira.
1: Hmm.
0: Kashirabu. Kati wake ndo kudayo, okakasa mauli yenga dala chitufu.
1: Mm.
0: Iracha hawa wali di zoku banga, hawa wali ba zoku mwichima na wabasila muka.
1: Allah.
0: Baka kasanti dalono mbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Mm.
0: Mubintu Nabi sallallahu alaihi wasallam abi yalaba kwa babami. Yalaba angaba inama sulubu mama. Manene nyo.
1: Bakambwe.
0: Bakambwe. Kuza masurubu kawa nkabo ni lakalaga ubu kambwe womuntu.
1: Mm.
0: Nanga atipilu wachi mkuza vino boye muti. Nanga nti haka waka wafi ya tulagira. Tukuzechi.
1: Ama surubu.
0: Na binaga nti haati Allah wange. Yanda gira masurubu tukajeko. Tukuzechi refu. Mm. Kati. Jitu wakade munti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wandika angama barua.
1: Mm.
0: Abaga niriza. Aba mbaga yuzanga noka yuza.
1: Mm.
0: Kati, okuandikira aba kulembeze ngabo, abantu aba kulungabo, techi kontana na busiramu.
1: Mm.
0: Techi kontana na chi?
1: Na
0: busiramu. Ila baino kubanga batusi wako, message.
1: Yeah.
0: Na ye, message wetu batu jitusa, atina yetaga mu hikima chiraba ne nabi sallallahu alaihi wasallam byabanga awereza abantu aba mabaluwa yasanga ke bitiwa byabyo na chiraba kaganti ila azim azim yo butegezo munene weyo
1: muko kuna vu
0: omunene weyo lwachi ti abantu banu baba betaga nyunyunyo kozesa amagezi amanji oboli wa muko wola oboli mo sikozesa usulubu mbera atiraga
1: alinganga alikusaziyo
0: aha kati onjo oteke do kusamu ekitibwa kye okutamukakanya mumbere fanana bwetu nga nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yakolaga nanga nabo
1: kati oli yandi badate ka ku saba sajja msota chuchu ngoma nanta
0: bya yakale ebyo nanda bimwa
1: njangu tusale nawe njagala tubere fenda ibi bintu tubere bityo
0: okay usulubu naye aba kola che
1: eba taringa kinene nnyo era nange wano wensabira bakadde baffe abakungu ba minister mengo kati kiro yo
0: musajja mu Uganda wakabako ne yasiramu ka 10 yake nsafu
1: hey Jali, jali.
0: Yafana kufa Allah msasi.
1: Ni
0: yasira mkawati. No iti na mbanga tununye Allah na mujuru. Ile naziki bwa.
1: Mubusiramu.
0: Mubusiramu. Chita kumiaka jiyari kensafu. Kati umuntu miaka jonasa ulo kusiramu kilako. Ne kati chisinzira kuhusulubu.
1: Oha.
0: Era mpulira nti mulangire yamukola ko dawa
1: eh jaja mbuga
0: yamukola ko dawa nakola chi
1: nasiramuka
0: katinga mulangire babakoze ko oli dawa ikigambo kyulira
1: nono kumuzukuru we changwa
0: chizitowa
1: so sigwe bantu baledi za gentlemen
0: chizitowa ikati bitunulirwa
1: Oh, alhamdulillah. Wama atek ontu kiri dadara watu wembade nisinga upo agala kubanga. Bisi nzira. Omunene bulu wayo gane munene mune. Biangua.
0: Biangua, chitofu.
1: Okusinga katinganze wenabira ni mugandi sebo. Sebo muka mwangi, kaguta, Yoweri Museveni, His Excellency. Sebo siramuka. Na yate munene bwa mugamba. Bahaji chigongo.
0: Gagadafi ya mugamba.
1: Ah, gagadafi ya mugamba. Ya mugamba. Na mwane kurari.
0: Tiyajisitula, tiyajitua.
1: Tiyajitua. Ha.
0: Nekati okay. Nzinyizo jimu wanajini kira.
1: Ah, tayinzana jitua. Ha. Antibomu tiyede mbutua. So, tuyanza nyo, tuyanza. Geninga bambi tutu so kwetu. Ndapu kubanga waluwe mbele ya jari. This, omutu wapasi chiyagede. Dinefu wapasilamu. Chitu kakata koku itabadunafe. Jambu silamu so si cha kuvola nga bantu bakitwala ndaba kati kyekiri ku social media bavode neda okusikuvola fechituka katako oluse mpita kale omuntu ayinza okubira nga wansi obanga teyenkana nkana noyo golowoza nenga fechituka katako mu mbeera zonna ne mbeera mu kutuba
0: Era
1: tukowola abantu bonna bannange basiramu
0: buli omu ayina kukowolanga zawe
1: So, kati barakallahu fiki, kati mnange, nechilalira chinarabie, waluo mungu omu. Chiluwe njituade tulinanye ne mkaduwa fe, Shekhe Jafari Kaweesa, mkuluwe tualirie wandegea, bila hikima. Tuade tutudao, nejagalo mungu zechibuzo, nengate, kasanyi na mutuwa wifu wa fe. Wajamadi tulinaye chinongenda kuchimubuza. Waluo muami hao, wajiana ise mikono maso, nagati alhamdulillah, Allah ya mpanzi. Mungu mwebaza nakola hija nsafu atiko msajja tu ali miaka tumuze miaka jo ali mukaga mwetano ningati ninja kuuza Sheikh Kaweesa ninga tuli mukolo nabuza da mtu awe ufuka sachi ya chikola chi ya chibera hija zine nsambu zija zitia omuntu asubulo zikola nga taweza miaka ejo
0: kakati waliwo ensomesa yaliwo nti bwo kola hijja arafa ne kusanga olwokutaano zayed eje bayita hajjul akbar mberi mu hijja nsanvu ashira kati ayinza okubanga ya musasira nate ba arafa eyo kananga mfunye hijja mmeka hijja nsanvu naye tekiriye ko nyoboka kafu Tisiba hijja nsanfu. Wabula, era abantu abamu bagiyita hajjul akbar twafunye hajjul akbar naye bw'otunule mu Qur'ani yauma al hajj al akbar Allah lwayogerako ayogera ku lunaku lwa Eid kalubenga lutebe lwokutaano
1: oba
0: ate lutebe lwakutaano lusigala yauma al hajj al akbar
1: buli
0: mwaka lubayo kati kino kyogamba abantu nti bw'oba oteebye nga luteebye Friday oba ofunye hijja nsanvu ekyo kyetaagisa okwongera okufunirako obukakafu obusinga wakati tewali nnyo obukakafu bulaga nti wano oba oteebye hijja nsanvu
1: naye era wadde nga kiri bwe kityo naye era n'abawarabu bakyakirina bwonge ekyo kubanga era bwe lubeerawo
0: obufunye obulungi bungi kubanga kitera kubaawo okubanga Allah akugattidde juma kiraba juma nga juma lulunaku luzito nnyo mu busiraamu kati ne arafa yennyini nayo nzito kati Allah aba abikugattidde oba ofunye kinene nnyo era ofunye kya bbeeyi nnyo naye abaffe oba ofunye muhijja kikumi nsanvu kati ekyo kyetaagisa
1: okumanya
0: aha
1: ekitali obatwiza n'okwesera nga Mungu atuwadde muna nyingi naye nga basitumbanyi
0: aha kati tewali nnyo obukakafu bulaga nti ziba nsanvu na
1: ate n'akalala akwantu ke nakukaali kaffe mudooza mwaka ogwabaaliyo akunaffe twakateekamu nakwasi twakabuuza nnyo naye nange kankayiseewo kati kati omukisa ogwo ndooza yali mwaka 2016 zijukira naliyo muhijja arafa netuuka olwokutaano ate ng'enkeera gwe lusooka omwaka guno gwaffe ogwezi kati naffe netugamba nti tugikoze emyaka ebiri mulundi gumu tufunye ensanvu ate n'emyaka emirundi emyaka ebiri emyaka gyonna gyo kugamba oba nakyo okifuna oba Mungu yatuleetera kigambo dooza naye ekkubo era awantu wajjula kubanga twasula mukubo ne tukesezaamu ne tutuuka nkeera back just kutuuka wali eri mugoni
0: emmotegogondi emina ekibaawo naye nga tewali bukakafu kubanga ebyeddiini bino tosobola kwogera ekintu nga bw'oba okirabye nga bw'oba okirowoosa buli kyonna ky'oba oyogera olina okugamba nti qaala llahu taala qaala rasulullah allah atugamba bwati mu Qur'an nabbi atugamba bwati kati bwe tubanga tetufunye aya Qur'an tetufunye hadithi ya nabbi tetusobola kulamula ku ibaada nti eno ibaada kati erimu ibaada bwesiti eno erimu ofunyeemu kino nakiri okugyako nga tusinziira ku bujulize
1: naano basahaba tebalinaawo kuolwa kubanga wadde omubaka yali avuddewo ate nga yatugamba nabano bakhulafa rashiduna nti bwebaba balina kye bakoze nakyo kibalibwa okubeera nga tekitwala ndowooza mu sharia
0: bakhulafa khalifa singa abubakar singa balina komenti gyakitaddeko omar ayina abubakar gundi Uthman Ali kwa balina tusobola kitwala tusobola kitwala
1: bonna bote twaliwo lwakutano lwabasangako mu mbeera ezo bwe zityo
0: ne nabi sallallahu alaihi wasallam yali asangiddwa ujjuma ne Eid byombi ne bimusanga lumu era ova hadisi egamba tibasiraamu olwaleero luno tufunye Eid bbiri mu lunaku lumu tufunye yejjuma ne tufuna ne Eid yennyini yaffe nagamba nti naye abasobodde okuba ku eno eri bwabataze tewali mutawaana naye ffe tujja kubaawo ffe tujja kukolaki tujja kubaawo ekiba kitegeeza nti yedi bbiri zaakolaki zaali sinkanye ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye talina nnyo kyamaanyi kyeyayogera ekiraba nti ziri bwe ziti oba ziri bwe ziti kyeyayogera kyekyo kyokka nti ababa basadde Eid eno nga musobodde okusaala Eid alhamdulillah niwe batokomyewo ng'osaaliddeyo dhuhuri ewuwo naddala mu biseera ebyo obuzibu bwabangawo kati tujjukira nti yidde tugivaamu saawa meka kati nga wanewaffe
1: saawa nga ttaano awo
0: saawa ttaano tumaliriza jedi kati ababazeyaeka awo nti ne baddeeka ale bakomyewo basaale yidi
1: Atenga muziki sikuno ngaji neja fedi
0: wanu walu wa muzikiti na walu walu wa muzikiti. Kati wesa nganti basuhaba bali chibeta kisokutambule bange dene. Katumbaka sodawa sana nganti. Anaba akumye wote, tawali mutawana. Nibu vato ze, no sali la yovu hurio, tewali buzi.
1: Ok.
0: Niyi naba nganti nze wendi. Nzenja kusikalao. Era ba abakoma oba akoma ne bakola chi.
1: Ne
0: bamusanga era ne basala na ijuma. Ikati kyali kibadde woko ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ye ekyo gamanti funa meka tukola chi ekyo to tuyimirira obujulizi oba weyimirira.
1: Kale shekhe njagala kivaako. Nga nti engeri nji ombaka yakola hijja. Mutugambe kitegeza ndi arafira yafunye. Kati ndoza tuwali wolu nakulwa yori yafuna yolu lalanga lutuka ono kuganti arafetu sene
0: lwakuta
1: neyidi
0: ichebe aka kwecho tachali wo tachali wo naye tubadde togera ku ngayidi okutwaliamu hizo okuba ya Ramadhan hizo okuba yachi
1: yokusala
0: naam
1: tuyanza nyo tuyanze ge mukadde wange House of Zakia andi baku fi Uganda bakujukiza okutola zaka mu mali yo kutukiriza empaji y'obusinaamu okusobola okuyamba kuyamba betaavu n'abali mu buyini oli musubuzi mukozi wa msala mulimi olina kitaksi role byonna byonna byangu beebuuzeeko bajja kubuulira ngeri ki gy'owaamu zaka osobola nno mukwano okusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTP ne Pride Micro Finance okumanya ebisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kampala Primary School. Ate mukwano obanga oyagadde okudda mu program eno obanga ogisanze mukwano makati obwa jisubiddwa tojulide mchaliro omukutu gwaffe ogwa

0: uganye ekintu
1: gumikiriza
0: wandi baddo gumikiriza wandi baddo okola ki ogumikiriza notambulira ku magezi ga kuwadde ebiseera ebisinga omusiima oli musiima eyo maaso nga nti mutuufu taata yangamba ekigambo kyali kikulu nnyo kyali kituufu zijjukira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli mukyali yamutuukirira nanga nti ya Rasulullah abaami babiri bazzenga banjogereza namubuuza ani naani namwa gundi ne gundi kwaliko Abu Sufyan ne Abu Jaham Nabi sallallahu alaihi wasallam nga nti ha Abu Jaham kagonga tekamuva ku kibegabega ate ono gundi Abu Sufyan musajja mukodo tagaba oshiraba shahihu rajulu shahihu gama musajja muki
1: mukodo mukwate tanti
0: lwaki tofumbiddwa Usama ibn Zaid na binamu wo kumeka
1: owokusatu
0: kuba bali ya mugandi bantu andi batadde nenga omukyala endabe iye na nokwagala kwe kwali kuba na babiri nenga bwe yali nabbi tuyite musajja mukulu akiraba amugandi wandifumbiddwa Usama
1: atali choisiye
0: Usama bwe wandigenze naye naye omukyala agamba nti Allah yanteera mu Usama baraka namufunamu ebirungi bingi nnyo akiraba yatambulira ku magezi agamuweebwa mukyala naye yakola kyabuvunanyizibwa okwebuuza akiraba naye teyatomera butomezi naye amagezi nabbi ge yamuwa agante nagafunamu obulungi bungi nnyo naawe taata wayinza okuba nti ayina kyakulengeza akiraba nanga nti ekintu kino wandi kikoze bwoti kale kiriza kikunyiga okikole okiraba okiriza nti taata kale yantomeza mukino naye ojja kusanga nga kyekisi kyekirimu obulungi nga kyekijjuddemu obulungi kati nakino bwe tugaa muganda wafoono taata wabanga bwato bwakirengedde amanyi obwangu obuli mu mukyala alinako abaana n'obuzibu obukolaki
1: obukirimu
0: wallahu
1: a'lam naddala nno kati ofumbirwa omukyala nga muganda nga musiraamu oluusi bikaluba bwabeeramu obuganda ennyo bikaluba ate nga n'obusiraamu obwafu bwabakawulu kaddiini nawe kubanga olwo abaganda olina okubeera nti obeerawo nnaku nga ziizo nnaku nga ssatu olw'omwana
0: nga wafiiriddwa
1: ate kati fe waliwo ennaku zino ennaku essatu muntu waafe ennaku essatu atubeerako neddwawo gyetulombawo abantu bagende ate alina okudda mu nnaku 40 kikutulansinga eyo ate alina kudda ne muddu eri ennene kakati gwebyo bigendo bikumiikiriza ebyoebyoebyo ate sigamba nti agendayo ku olwo alina okusula oba ennaku nga 2
0: nenga gwoliko
1: ki akole emirimu
0: nga gwoliko ki
1: otyo ngoyire olusobu lwoyina kubeera nayo
0: kati mulimu obulungi obukirimu ne mubaamu n'ebizibu
1: kati taata ayinza okirengera n'amanya nti eno nno omukyala ayinza obutabeera zino ennaku ajja kuzaagalanga okukola ki ebintu ebyo luusi
0: tubibuusa amaaso amaaso
1: naye era kuva edda ne bajjajjaffe batyo bwe baakolanga nga kizibu nnyo ggwe omwana oleeta otya omusajja wamugjewa nga balina kuno bufunira bufunizi ate era nga toyinza kufunirwa abakadde bo n'ogaana kabe ne saidi y'omulenzi nga bakufuniddwa omukyala era byebyengera ebibala abantu bye bafunamu
0: abemirembe giri jjukira oli yagamba nga nti gwe omuwala simuwadde
1: ggwe
0: muwadde taatawo kakati n'okuuma omukyala ono naye ngaomukuuma lwa taata
1: nga ne taata abuuza kawala alwo era mbuuza kawula oli otya embeera eri etya
0: kati ebyayambanga kinene nnyo okubanga amaka gatebenkera omwana ne bwafuna obuziba ga nti olwa taata ate nzita omukwano gwa taata ne munywanyiwe naabanga akuminkiriza n'omuwala naye bwatyo
1: program buuza imaamu Abdulhamid Kizito Musenza na Gemba.

0: Kuchikumi, mumu samba katunye zimu inda paru Africa Radio kuleri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo mwebali edala. Mwena bagenda maso nokubera nti mutu goberera. Baku miri mutu bakulisayo. Mwebale nyo mwebali edala. Mwebale kola, mwebale pakasa. Te, namu abagenda obugenzi. Namu etuba agaliza ojikolo bulungi. Jemu gendo kutandika obutandisi. Ngaba kula kumasundiro ga mafuta, abakola mu butale, tuina bannaffe abasiika chipsi ku nguudo, abamu baba jako temukyakolerawo ku nguudo nga mwayiya obufofofo obulala, waliwo bannaffe abali mu zi restaurants ez'enjawulo nga mwe mukola chiro night shift. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera bayiya. Tusaba ekitiibwa Allah atabawe ebyo bye mulafuubanira okubeera nti waakiri mutuukako. Ataina mulimu tukubiriza kolo gwo guliwo nga ate bw'olindirira okubeera nti Katonda akutemera amakubo ofune ogwo gwennyini omutima gwe guyayanira ne bwe kiba kyetaagisa kusomba kasasiru w'abantu ku kyalo. Somba oyo otandikireko okukyusa obulamu bwo. Singa bw'onoolera engalo tewali kigenda kujja kikusange ku mukeeka. Teri byogenda kusanga ku silver plate. Oina kubeera ng'okola bukozi. Era kye kitutwala mu kola kye kireeta aba YPA wano buli lwa Mande kuba kukola na kukyusa bulamu. Tubeera nabo Youth Platform Africa YPA. Batutemera empenda ku butale tuyinza okukyusa obulamu nga tuyita mu kulima, okulunda, kusate. Ndoza n'enjuki bonna biba mu kulunda. Batunulanyo babayita bambuzi, banjuki, bakasooli. Bannaffe aba YPA. Kakati nino mukulu wano agenda kutweyanjulira ennyini ya mulamba. Kyozira William. Kyozira Lugero oba.
1: Awo ennyini wengendo obeera nga ntandikira. Bampadde eddimu ery'omulimu ery'okubeera nga neeyanjula. Erinnya bampita Kyozira William. Munsonyiwemu. Enginiya Kyozira William Wilberforce Nadiope. Nga nze akulira abantu abeerundira bayite ba active farmers mu YPA nga wezi bangamba abantu nti waliwo abantu betulundira bayita ba passive farmers. Naye ate eryo naabo abaagala okikwasaganya nga basinziira ku ttaka lyabwe. So ffe nga abakugu mu kulunda embuzi tusalawo okubeera nga tugaidinga abantu bano bate basobola okikola era basobola kubeera nga batambula batya olugendo luno. Naye ate ng'ekisinga obukulu mu byonna nti nga YPA tukuwa management nga tusinziira ku ttaka lyo. So abantu abo oba department eyo nzagitwala.
0: Gw'ogikulembera. Oyina amannya g'oyogedde gabadde abiri.
1: Yes, sir.
0: Agankanze n'engamba sibanga ndi n'omubedde nga simanyi Wilberforce Nadiope William.
1: Yes, sir.
0: Ona nyinyonyoledda.
1: Tujja kunyonyolera nga w'ogambye. Naye nga kyekyera nga w'okitegedde we kiri. Naye tusigala tutambuza era w'obadde onyonyola wano ogaye nti no ssaawa za kubeera nga tukola.
0: Ssaawa za kola.
1: Tuwe wenyini we tusinziira.
0: Kapya ki akali mu YPA? By the way mukulike eyo.
1: Twavuddeyo era njagala okukakasa nti abantu baze mu bungi. Twasimbula essaawa zaali 12, 12 ekitundu twali tusimbudde.
0: Kumakya.
1: Kumakya. Tukayo ssaawa zaali nga nnya. Ndiyo kadira akalimu because of mechanical conditions na yetu atuka abantu ni wala bembuzi zaabwe. Waliwo naabo abali bazze nga bo specifically bazze kusoma. Wewawo. So ne bajja ne basoma era we twamaliriza session yeyo namu evening ng'obuuza omuntu owaayo bize yochi nga ayinza okusomesa embuzi okuva ku ntandikwa yaayo
0: paka
1: ku nkolomerero. So kiki entegeeza nti kantu alo omukisa guno ekisookera ddala okwebaza abantu. Okwejjumbira farm visit yabaddeyo nga 28 omwezi oguno gwennyini gwe tukyalimu era nga abantu bajja mu bungi bannankantu waliwo omukisa guno on behalf of YPA nti bamimwe bali kujja kimanyi eryo n'abo abaayagala niye nga tebaasobola tubeera ne farm visit zino eno almost buli mwezi. So oluda kwe tuba tukuyise jangu ne oba nga tolinayo mbuzi jangu ogenda osome bannanga okusoma tekugwayo. Nange mwenyini manye ebyembuzi naye okusoma tekukola ki era buli kaseera mbeera mu research nga tukyabisaaki nga so naawe olina okwetekera obukadde bwo ate obukadde naku zino siga nti nokubeera omuvubuka oba nange omuvubuka kati netekera obukadde bwange ku myaka gyange gino. wewawo tuweta kasoka kumera ambi okutekira obukadde bo obukadde ina butandika kati yes so mwebale kubera nga bambi mwaja twasimira ddala mwebale
0: kakati mo handlinga mutyensonga yoku yokusiga mu mulimu guno gw'okulonda embuzi
1: webale nnyo ensonga eyokusiga kati waneno nga wekuganya ntino nza kulira abantu abeerundira mu IPA tukola nnyo ensonga gye bayita mindset change
0: okukyusa endowooza
1: z'abantu edda twali tukimanyi nti embuzi ye option eyinza osembayo kyekisolo ekiyinza osembayo okulowoozebwako okulundibwa abantu oluusi nga bakulembeza ente endiga bintu bisolo byanjawulo enkoko naye kati saa zino eno twagala okukakasa omuntu nti nebiri bifuna tonfuna bubi naye ate kati nze manyi embuzi wesobola okukolaki
0: okufuna
1: okusinga ebiriwa
0: okusinga biri ebirala
1: kuba gye nkukuzeemu kati kyemmanyi nze ng'omuntu naye kati nga tuli mu process ya mindset change omuntu ino tandika omusomesa kuba ensobi ze bakola oluusi tezibaawo z'amaanyi nnyo nnyo oli natandika projekiti y'embuzi neemufirwa ngaate ataddemu sente nnyingi tulina omuntu oyo kati saa zina mpuliriza ng'ekyamazima ayina embuzi naye nga azeekaba bwekaabi naye ng'ate oluusi w'ogendayo ku ttaka lye n'okola assessment kiki ekimulemesezza okubeera ng'akulaakulana oba multiplying embuzi ze ng'ate obuntu bwa butono nnyo so olunaku olwaliro nzikiriza muganda wange tusomese abantu ku nsonga z'omuddo omundi ogwasembayo nali wano nga nsomesa 1 acre muddo nti omuntu alina eka emu asobola okubajetingira waatya projekiti ye ey'embuzi era abaaliko bakifuna nabanga tufunye obudde tusobola okiddamu mu maaso eyo so olunaku olwaleero basically twagala tutegeera ku muddo kakati nga tetunaba kutegeera muddo tusooke tutegeere system ki gy'oba okozesa tulina zero grazing ne free range system omuzungu kyanagamba intensive and extensive system kati tusooke tutegeere oli mu system ki ti free range eyo ojja kuta ebisolo byaffe bigende birye bikomewo byebake zero grazing bibeera mu biyumba n'obirisiza emmere ng'osinziira mu biyumba omwo mwebiri weewaawo kakati we tujja ku nsonga y'okulya tutegeere nti wobanga oli mu free range ti embuzi ozita ne zigenda ne zeetayaaya make sure eri gy'oziteera okwetayaayaza omuddo ogukola gutya
0: jeguli
1: omuddo ate oguliibwa ebisolo eryokubeera ng'olina ensiko naye ng'ate omuddo ogulimu tegukola ki
0: tegulibwa bisolo
1: weewaawo so ino menga shuwa nti omuddo oguli eyo gy'obadde oziteeredde zigende zirye guliibwaki
0: ebisolo
1: oyo yali ku free range system ti embuzi ozita ne zikolaki
0: ali wagazi
1: ate ekyo kikolebwa okanyonyodde bulungi ekyo kikolebwa omuntu alina ettaka nga ki
0: nga ddene
1: kati gwalina akataka katono sani ku advise nze ate kugenda ku free range system
0: 5 ku 10
1: yes 5 ku 10 10 ku 10 eka emu tosobola kugenda simply because oba weerimitinga namba y'embuzi gy'olina okukolaki nzikiriza nkuerosho zineno nti mu eka yange emu wembeera ku zero grazing nsobola okulimiramu mba nsobola okulundiramu embuzi 5 weewaawo naye ate eka emu yemu eyo wembeera ku free range mba nsobola okulundiramu embuzi nga 8 on condition nti eka eyo emu mulimu omuddo oguliibwa ki ebisolo mwemba ku free range oba okategedde so gwe alina akataka akatono naawe nkukakasa nti osobola okukola ki osobola okulunda naye ekyawukana system ki gy'oba okoze ki
0: gy'oba
1: okozesa oba gy'oba olimu mu kaseera ako so olunaku olwaleero lwe nzize nga njaga somesa ku muddo njogedde nti oba nga oli ku free range then make sure nti mu field eyo gy'oli eri omuddo oguliibwa ki
0: ebisolo
1: weewaawo kati nzize ku ono owa zero grazing nti gwe ahanze embuzi zange nzirisa mu biyumba kati embuzi nga tezinaba kujja tusooke tukwate ku nsonga y'omuddo gye bayita feeds ezo tulina ebika by'emiddo nga 3 ebisobola okuliibwa ebisolo byaffe naye kati gwe alina akataka akatono ate tewandibadde kubeera nga buli kiko yagala kiteekamu eka y'emu oba 5 ku 5 oba 10 ku 10 tebakyo kijja soboka funayo ebika nga 2 ku 3 by'oba okola